0: basi. Di Santa Masi, di Madrid. Mahilang ko, ito, dami ko mo, mahilang ko, may laon na, ito, ano mo, dike, ato, ay, ang nato, dikit ko, na sa'y mahilang ko, may laon, dike, mahay, marat ko na, dito, dikit ko na, dito na.
1: Ito, hindi, dito, dito, dito, dito, dito, utama, juntama, mahilang ko, pahul ba, utama, mga, may, dito, kasi, yung, plus, pahalante, so, I'm going to go to the hospital.
2: Thank you.

0: Jesus chamando sila tiara kuna nemle ikakuna gudrong sodrong ani kulina kuna darong kulina sunong
1: BBC Media Action for

kami matakar ang dawa ng anita kaka hey manis na dito. Ispes ang brands ka uris kaya hangin ay pasay ngayon kati. Uri abe na netal Indian kamis ka sa atin ngayon kami dito. Umatata ma kwalita ko sumayin ko kaan na mali sige sikwe sa ka nalang di. Ito zanit ko tukwa ki uri nung nakayag samasya tira. Netim sa ni friendsi tip